0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: 0806052 87 maọbụ 0806309 8889.
1: Ekwela ka ohere akwa agụ.
2: Site na kichin gaa na tebụl, nri ụsọ dị mma erichaa mechaa ka tomarent tomato paste na tomarent spices enweghị oyiri. Ị na-esi nri maka ndị hụrụ n'anya, were tomarent tomato paste na spices ya mee ya ka ọ tọọ ụtọ, mee ya ka ọ pụọ iche. Eji akụrụngwa dị ka chi si kee ya wee mebe ya na nri niile adịghị ama ụtọ ya aka. Tomarent tomato paste na 210 grams, 400 gram na 2,200 gram. Tumerant spices nwere nke eji esi anụ ọkụkọ, stew nakwa jollof rice. Ọ dị na 10 gram nakwa 100 gram.
3: Gịnị n'imi ma amalitegoro agba egwu agbara ọgwa, libem libem mụ naanị ihe na-agụzi m ugbu a.
2: Tumerant tomato paste and

0: Okay, hello, good morning.
1: Good morning. My name is Ike, calling you from Mother. But I'm gonna go to him to start with you.
2: Good show, Tutsoma. Thank you, man.
1: I'm not going to be able to do it. Ndị nne na nna ekwesịrị ọkụ na-edu kene iri ụmụazị ka na ụmụazị ị na-ere anyị bụrụ enyika na-atụ nkọ mana gba ụfọdụ ada ama ị na-eme ya na ọ da asụ gị ihe niile anyị na-eme lụkọlụkọlụkọ n'ezi ọ maka ibe gị aga ebu ijiri nnọọ nwayọ gị na di gị okwusebere unu ma ha nọ na-arụ m unu maka na ụmụazị na-enwere ụmụ nkịta ike di na nwunye na-enwere ụmụ nkịta ike ma ha nọ na-arụ m kunu dozie enye abụrụ ụlọ ebu ọmakwa na ụfọdụ na ike ị na-ekwu dị chef na ha na-ekwu n'ozi ụmụazị ụfọdụ na-agbanye ya kebe ya ezido ọnwafa na-ekwu ya na mmepe ase ndị ụnụ ada afụcha nke na-emete na online ebe keta ebe ha amarụ ma ego kafa ji akpa ma ha marụ na onwe ya ka ha na-akpara ịfa ndị na-enye nna kwesịrị iluwa ihe adụdụ ọnwafa ọdụ ihe ha na-emana ọbara ulu maka ọsị ihe ha na-ekwu ekwuo ekwu ya ndị ọ dị n'ọbara ọ dị gofa n'ọbara onwere ọ dị ka ha chegharị ihe ha na-ekwu ya na nọọ maka ndị ya echi ime echi ka a na-adụ ọdụ nkwa ka ha mara amalụ na ife ha na-eme ife nwaanyị nke a butere ya kịta wetele unu na di ya marọ kịta na ibiri ife dị etu a na-eme ndị nne na nna ekwesịgo ka ha mụrụ akọ rapụ iji na-ebupụta onwe fa n'iri ụmụazị na ọ da-adị mma ọnya bụ ntụnye nke mụnwa daalụnụ.

0: Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe bụ aka baa ọhịa shiri ụmụ pụta.
1: Ede.
0: Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe na-achị gị waka n'ubi nne gị.
1: Akwụkwọ akpụ.
0: Daalụ. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe kuru mmiri gbagoo n'elu.
1: Akị bekee.
0: Gwa ngwa ngwa ngwa m Akwachukwu kere na-adịghị akọ akọ.
1: Ire.
0: Ngwa ngwa ngwa ngwa m abụghị ọcha eriri na nzuzu.
1: Imi.
0: Gwa ngwa ngwa ngwa m nwaanyị dị ahụ abụọ.
1: Nwaanyị dị ime.
0: Daalụ nụ hinne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Ihe anyị ga-eme ugbu a bụ akpaala okwu. Ha gwa anyị, enye anyị nkọwa ya.
1: Akpaala.